0: ani abiribashira esheras yabimo bya labya wakaserek alakini erishya bukabande ilo bya lubanza nero abana botubutire munabwire murikiri mwanze ndabalimba abana botubutire munabwire obange bababore hande twangana tebo tubuyibwa bokabyo ko bendebero banabya bokabya bokyabukire bo tutashikala tushale banga mama tanga moto me munabure sibatire bati
1: obuyubule bulimo katika babuti na bana
0: ndiyo nimo mbaba na munabure baukire
1: omone menziro mushakulunya hola kwanza kusubira shiale
0: na bendu
1: na bendu
0: nono langiye
1: obuni buyiwe
0: akande tokati eritsunga balerewe akeba tsungati kwanza inya neno mutima owereta yangira bendu ndibu iwe mu butikumba iwe source iwe nunga ye bendu kumira tsuka wa hola mushala nabe
1: kusinya inyamurire kune nyumba shali hole nyanayo
0: nero obonye buyibu bunane nero bagasha omubuti akashata bwati omulo ne akashata mu musohabya akata akashata mwami saya
1: akasha musunzira myatsere
0: yere yet
1: akasha musunzira lo holo
0: kwambwe kuno kasunga omubuti yemesele bwati nare kutanario base
1: ni hali
0: bas agene mwe muhanda
1: kwa muhanda orore butani muisa
0: ni miisa nje tjwi muhalia kusana nachi amevere mebe ayumulana ayo baseka kusiyabolo nabakakangana
1: ababuti
0: nero buyiwa muchihanda ibabyamu ahanda ahano mushakula kanara ebehanda abyo tulimo tukakana ku buyu bulimo behanda emibiri mesa ehibiri keheke hesa ehieka kalere tubuyiwa muchihanda eri yokulushiresa eri ukaresa abasika betu bo njena huka mliolo njena tsumba mliolo sina ngasha
1: kala katakarinyizoya
0: eroje njeta tatsumba mukando saramu
1: sima sino mliolo si abazazi bali aronda bimanake ewere no wambo tsumba bole byabiri ku munyumba ubuyubwe shatsuka
0: ubuyubwe tsukira
1: abambase batsambana nibyo nkuba ni munyumba batsambana
0: akashe tsike koko tsika tsere runga eba bere pona no tsana nerita erite ya resa
1: tafika na kwa kwata obuyubo lu standa na kondo wako obuyubo lu botsuka
0: eri tsikiro kuti niwe mushitani ikabya bere pango mo tshanda nera bandu bali bende ke tukakana ku buyu obo mo tshanda obuyubo mo behanda ni wambo basi abandu bali bende ke kunde buyibuka tsukoma behanda bo bugana shatu ika kutwe bushi obuyibwo mochanda obu obuyibwo butsukiro mochanda nga hani botata ba omaba omaba kabuka no bohetane ana langira pelemake obuhetane bwo bo babre kolokana na kasara kawa bas ine nyebya muhetane ku bandu bushi na robo bo buyibwo mochanda bukasala bo dwika kutwe tuli hi
1: ata na babuti ngoko basubana eko baba mbona ne basatu ngoko babutreno sibe hulekerana ne balokwa bala mesi bali mubuyiwo automatikima naba nababo sibangabye mobomo kune kwenye
0: kwa ko rebetie sule labo kiraunde
1: o meko pelke swali ya cherebo oyuya bas
0: sule labo kiraunde suli kewonde swanga mnyama gumu bo angabye magumu swanga tsomana nao
1: aba nana basi
0: aba nako bareba
1: cha kalu amba ole ni mtoto tu wa papa lakini
0: ni papa wa kule
1: kule ngambo
0: api atufike kata kule
1: kwanza papa anasema kati hayo ataka alizaliwa kata nabo namuna gani
0: Uyusi kwa buka utambuka buti.
1: Abu yubo endondoli.
0: Nipo abana bakashi adapte oko makarakteri unyu nyuba buti. Nani amevere inyu yumuri ya vya nanyu. Abana kwa baka amba yuba tie. Napo kwa baka enda bati. Eritu veru mbri naku. Abe handa sirifu ple. Echi hende chino nicho mwira libula mesu. Tukapa kangirira ya. Nima mahaniwe handa ebitikala kana. Ukasunga tu mipango ya buye na chitia chitia.
1: Ehe. Nabe handa veringa vyo. Kaso mnyonya le shombe nishe lokumwali
0: UN
1: na mabote njua nishare ya nyivutika ya kwa hii nyata kakosho inye na uta na bala babo na bala babo wapu ni buyiu
0: nero abuliopo kabia sasa alumbulo makao mazuri lukalo shabane koho uwe sasa langira basi seba leso mkano mafumbula aba seba leso bo mtu ya programi ya chiriro ngaberebe
1: ukabuli ya bala babo
0: bala babo
1: Ebyo yukamenye
0: situnga oyukandemenye omuroka galawa oyukatese gokala yukatashamenya
1: ndikukeba
0: kusaliya
1: yakatarera akarja
0: mbobetsubu karo bomeno talangiro wabiyana cherero sasa ahatu kamenyira bwe bo ukaneye tahangula uti suli omabumana banjo mukartie suli kana na mundu oyukandemenye ya serke ya nene
1: okandemenye cheza kwanza nacho sura nacho mabuma kando ashabula nabo mabuma pa jirani nero kalwa bya bora
0: akarita se okandemenye yo kale nende
1: yes hare
0: Esa mundu amabya no loholo hakabye sa omundu akandisunga nibambololo wabisungalo
1: ukalangira munya barulanga itangulya
0: okitangula
1: no kutshele ba hetsere handu bakandiba no Abraham mtu ashingana na onamuntu okabibi uwena molo temo bo mana chihanda chao
0: nero ukasunga abandu babiri kala ibibi kala bwabo nibambo basi nechetsebu obuyiwo machanda
1: butaka cyane cyane bakalubika la kero lolo nari yabe bolosunga renew lwe tsuka
0: ya tsuka
1: fulani woto makwa ubiri mura
0: eh ukandi kwa manana na kirero cyo cyakaenda ndeke muri nendwa naye kaenda tu
1: ukandi uka ko cyabaye donge swolwa ukandi uka ko cyabandu
0: omuntu akabinya nalukire kunde mukana soha nibambo oyo ryo ko depo oyo no ko depo ubine ko cyabaye ni nuko bayine kandi kamenya tubo ono magenda ono anga osolwa atya natya
1: cyacyo boma
0: na unyomo tuma buma mkatu hemula
1: mkatu hemula
0: imambo umwendi yanga osolo akaya ndeshita osolo
1: ukabulango bulaye nande yomwati fulani
0: tukandi
1: eba shando mama yomwa pesa somora
0: asa utu yembegeti
1: akati mbola mbola mama anio mbulie buka mwita ibu wa shao
0: umwati yembegeti ukwe mbulaye aba bababu shiba pere rendera
1: natuwa malo kwa chigalo cha maetze chuchu katashia mbulaye
0: bo umati oyomo beses umati wakarita sio kandisha amenyawo saya
1: shanga amenyawo
0: nero obuyiwo umati anda batuka kana ko mulikiri mwanze tura kebo abantu bari ke batukeri batukeri bi bakakole minda no aya behanda babyo mabuma wa social and round tukere murenderere
1: na mobe handa ebikale tramwe urere ya bana emebere yo mundu tuteri kanyango ko kobana kwa mfano omona sheliwa akatwa shombanza nyesa nyesa kasunga tu baba shanga shatsomana no mwanoi anunya muzima no mukitabu kasunga
0: ndiyo
1: jona eso shukanyurira na mwala wayo yoyo basi amebule uta mwala wanayo kwe owa eso bukanyibule mundola ngo yinje
0: tatawa ko yakwana eute neho obusi bubu yuma behana
1: bya bya kamukorere
0: mushakulo wa mwira tunalangire kwa buri yomuli tama kukunja ko tiwasinja mwira amekangania nguno tukwa mi nimo ndukasundi bwatutya nibambo obuyiwu bomobe handa abantu banje babere bya bayiwu nibambo obule mudoka babiriye mu buyiwu obule mudoka ikorera ebewe na just system isa kana neti ane tutukaba fumbura omuntu tukahike yo
1: mu
0: bazali lubanza mure yirendwa tukafumbura mirono
1: chichire
0: mirono marungisha ari washali omobo bana bala ba kunde tunashimwala wenyu mwira yototo yoliyeria ne iba akiro cyendwa ane manga mangu mu mu
1: Ate atingandika yo ndambia hika tu.
0: Akatorzere.
1: Emona emosale. Ebo myatse.
0: Kanio angatengire byo. Ni mamuni akaira ichiri mundu eko.
1: Ehe bakishombo alanga olya kola na chere.
0: Eh. Ni bambo mari wali tahiba wa ishyanzire. Ngata yeko shombo injendi alika ambali tahiba wa isimitaki. Kana langi.
1: Biasha ashabula rebere wa mujja inje na raka kuna mudita hiko.
0: Kuzo kiri mamuni sinta hiko inje ebyo she.
1: Abula na report.
0: Nero ni bwa mumuli kiriri tutubirebya obole mundu ayikuteko mama muri mabuma aya mungu apepawe me abatyo mabuma ochihanda obuyibutuka kana yako obuyubwe nyubutukire hayi teriribya semuri rukanana na mbusha semuri rukanana na kasereka berevete mwatuka hayi olubanza lore hayi
1: twebwe likiribisho ni mero tukana tukatsaba ola iba na musa
0: teri tukutuka ba yo wuteko
1: ayo wuteko ni 09 97 42 73 67 09 97 42 73 67
0: Kaba hiye Vodacom ni 082 92 48 428 082 92 48 428 au ketu sungu chindi ichumira libula meso
1: kakana ya
0: uyiwu omache handa omobe handa
1: uyiwu kandabu kandaba niko omobe handa siwa nziri watu usani minda wasunga mundu wabara ngoka ni mutu nga wawa
0: na muti mamuuma kasha iweka
1: basi umbia mbene basi mwalo ya katra ya kanana wareba nende
0: ya
1: ipanza yu kupare hai
0: unashi erungesha subia
1: onyabwa kyeye bashi naibwa na nata nani
0: na nata ira hibiri nje baba omwana
1: sawa ewa mwangorora ayo lakini ukashaloha ukamutu hiyayo na
0: Omulumune mukanirania munalye tsukoma buuma ewa saba lobo luka tutambukire ndo ya hatu wenu kamula bi hatenzera oboni buyiwu
1: neranya bakali tu buyiwu kandi wa kwanza ishe bwati fulani setu setu holekerana naye
0: inyebere
1: iyo na murakana bishe
0: bakakora
1: bakakora na bate mulu wabri alirania bantu suri tu hasura ya hota
0: mushakulwa kabiona tomalangira komipike kosinye kuna kwa miri mwali kale mwa na washu byubo tena mushagolo
1: yeso
0: kuluka byona ni mwambo tahe mwala wetu situlwa ya bauli kitu namo babura tukaba tonda kane riba kanja bere abantu bamabe alwa kutse obuyuni bunani mwabe handa ni tutukamenyerera butwa bike yo muri abantu aba amba batayambita mwali mba yo mwami ni mwambo abantu bakasoha imwakani nerukasunga mukabena lobanza abantu abali mu buyiwo machihanda omuntu akayeba kishodeni iun nerumuka mashikala mutibwa ndio lobanza lwendo lwa ma tule baibanga hama byeshodeni sengamba ayo ya condition ndio yakura tu yenda shonen
1: nandaya bana mtu ndaya batare wandanda uwe nene mtu wana soha ebyo ne byawe
0: kawa ni mwira wayo no mulangire muni yibwe ke shobraga ya doktere sula yesu Narani wambu batahe ni mambo obuyiu tule bayinga bukatsuka bote ulino buyiu naonde mundu watsuka bote tuteri wamabe yacho ukentoka kunde wamayiri ni wawatsuka ukitokeria subulia na lya sababu wanyindu tino basunga nyire tuche tukahika hano twabrekosa ne bikana otika yo mundu okubya inyangana menya tibo kwesi oyo sina nchashanga muhuna kunya ndo banana bakahunana usana na berenge.
1: Ana no ndi salalo hukutu hideni ro tababashi netalo na zimavyo basi. Nero enyakora ta uri abusha. Neruko uti mabe kwa
0: nyire. Chemebe kwa nyire.
1: Nyamabe kutsoma.
0: Ne kudyo mumu tumamu
1: ka gwoche kwirolo.
0: Atu washari ana. Atu washari ana shao. Akata salo batu kwashari ana shamuli. Aweta ne bukane bubureho. Nero buyuko bukatsuka vutya.
1: Ano no bautu sakera. Ati asante kwa kipindi mutuambilia hapo. Naho na mashamba zishaka letea makufli hapa ni Dani wa Kasongwere. Merci Dani.
0: Wanya Kasongwere mwasinja.
1: Kama bara mucha kula bara Dani watu.
0: Dani. Kama kula mchi Kasongwere yu kabisa.
1: Ati ya marema na umabili tubu yubo mabaya. Waka lura hebebe.
0: Ya hebebe.
1: Iba lua nane hebebe. Neri wangu kirenene walinga babani. Walinga hebebe.
0: Ndiyo.
1: Wasinja
0: mshakulo Dani. Mupeleo kwe kutie mutange yu. Mboro situsha kusunga mupeleo basi.
1: Kunja nebya basi
0: mwore. Ndiyo George weka singa na ukoma kwa buku.
1: Ayole nga wariyo munani.
0: Shashabaneka.
1: Valante chef de silo musasa. Namora uko uigoriti nesiko mnuko mire chahera.
0: Unashienda mbika. Ikabia nga yakashingwa mtu. Kwa mfano. Muli kiria manzine shanjikashi. Ishende shakaba nikukunda mbia yu. Chende chikabia mutunji ni akati ndukumukashi. Chikana kiba tabaneka. Nara chikatu mtu watu ino tunamu la kila bakulu bakulu. Nga chikana chika suwi wahu muolo. Haba nduwa bilo momi biri. Yabatasha kwa macho. Muli kiri mwanz ono atia. Wasinja okoche hindi. Ni dalmo. Kariya bahu. Dalmo wasinja tuma kusima sana. Ngali ya nandi dalmo. Tuma kusima kutsebu tunyomo di santre yuka dalmono yuka kengirita na isho pinesha shungurubanisho ndakenda kimo di santre mohalia wamiru ndia ngurubani ya uti pinesha biri kutsandiwa ishikali dalmo watu wayo ndiyo musha kuluwa kanare omulu obuyubu kabia mwache handa ama tunda kana shaba nekakwe
1: shari shabia
0: kuni bagwire batya omungu chele nzali fuyo omungu akatsomola ahali obuholo
1: ahali buyushara byaho
0: ichanga byaho
1: akabunya babisa muri ko mongo
0: niba ambo andwa nane bangana bisi bashya secret mangana bese muretse umulawa busana ritende byakwe emiyisa busana ritende byamubu nati ndeti reho muri kirimanzi abantu bakata luko ku mibiri busana ritende byamubu musana no buyiwo boreho unashi amulu nana molala wenyu ugatokera mutu mutitahe kazi kuzi baramo bari kutitikazi ama banake kuzi ari mukanganya tubo tahe tulodi mukashi ano ina mbana kalu malu makude bo nati tamure kala ko saresa hala no mudoto tene ku nimero amala wa busana buyiwo
1: nati ndeti kale tubuyiwo bo hemu obuhemu nabo bukale tubuyiwo acho alwa karende shibanzire nuti abali benyuna bale bichu
0: oyahwa
1: na chinono so ngata barakara wote umuhwa shende chukuta
0: kata ashende muti na
1: ngo biyoji iya yo ewa wa
0: ibwo twa mbendo bavuaze mbendo
1: kandi suri mubushe uri alondoko chetaka tu areria
0: tefete
1: nero bana bwambo shambu yeyo mbale chuna ngombe ache kundu kundu kalunya buende neto
0: wa kafu
1: etu nayo
0: Bas. Nama muhimu butire. Abantu sibanye moche huo. Iye ko
1: yero huyo lwo tukombo. Yeah, acha kola na chenda. Ende kalunye bas.
0: Ndiyo.
1: Na nabe ande bya bana busana ne bya wata. Ende ne
0: yao. Ibya na byao.
1: Bya na byao.
0: Amakutani wao.
1: Ehe. Na nako ne solo isangira ku byo kwa chanda. Nolombo bas.
0: Eh.
1: Oyo bare yelangera.
0: Banya butsuru byo tuma bare muncha na banya lubero. Tuma langira banya isale. Abanya mangulio bushi tuma bare muncha. Tunashikuna tukwa mire. Tare tusomera nzakanwa hiyo.
1: Jambo papa. Mukazie ile madibisho. Madibisho sana. Mungu awalinde. Ni mimi tsongo toka bulende.
0: Aha.
1: Tsongo wa bulende.
0: Wasinja. Banyaburindi
1: bushi. Tumulande.
0: Tuma bara mucha. Okwela bara tsongo owe bulende. Tuma bara taka chene bacho ndakenda kitsongo. Tukadibisa abantu kwa naye. Tunamubabwira. Kundi wa mabesunga echuo chetu. Chamabia reno chirimu ebundu bundu no witio botelo kwobo bo buyiwo butukire omabe handa byetu bo buyiwo obutukire omamete mayetu kunde abalo nabali ukalangira omundu ne muwechiri nenemo nianiye omundu ne muwechiswahili nianiye yeche wetu enwe ichetwe chebibo ole oyuka yono yono weno rero simba mbundu mweni eh nero wasunga nko buyiwo butukire omututu bena bena nero ngoti choji kashe himba chero cha ore wo wanga butino ta inje sindalangira ndakia Kutse bana mtu sohere kama kabya betia telemaki obuyubu nyo mwitwe nero wasunga obuyubu sutonga sokeri tulukaniria ahali nziwu no malangira nero bas nero wasunga obuholo ebu na mwenda muhanda muhanda sana tendebia obuyubu kwanza buli mwitwe
1: olangera mona mna obuhe mwa batu kabe hola esa ukali uwene so ngasungo ka ekuborane ne chindu fulani Mese ona muhitia mnoka na kumbombera tatae bana mukusohere iyo fasi na wewe watu karibishamu
0: mumbere toma kulangira ndicune mbwe kona ne mumbere toma kulangira mumbere uwe mungali mkoseye uwe ba chef de cellule toma kusima kutsebo toma sungai kosinyi au tunakuwa mira chehen muwa butiambu kanari ya maiva aneka kumbe polu wa mwika kuyure roma besu ngavu wasinja mumbere
1: nende yuka nye
0: ni mumbere mumbere we mungali mkoseye uwe selile mungali
1: wasinja
0: diyo ya mumbere yono amasaka atianana lovanza tunena lovanza muna hunzirwe usanano muti owe chilalo enji ngeji muti natuwa veri na ulau me omuke kulu mwabiana retar eiriye nikanja omuti wa chilalo nerio mubani hunza abalwana bamanira konelase alingambu nibazalendo sana oyone mumbere
1: awone mumbere awone buyiwu
0: awose ni buyiwu
1: ono buyiwu oto namukanya
0: omuntu anabere olomuti simu mamukwa miranda kende omuntu mukamu mwikala mutete deria tukanje omuti rotule bayo wa chilalo alikinyambo alinga bere sho franga esha chilalo Imamu Eric Reye ndubyo mo mutendi kwa merera ndibo ni buyiwu nabo
1: abo ni buyiwu
0: nero bobolobolo kwanza
1: ndibo buyiwu kasera etende cha tumutuka kucho amabe na okale tu
0: buyiwu
1: mo bantu
0: ndiwaya
1: nena na barasa
0: ha aringa ngana bina bere yo mutu mwenye
1: amabe
0: a balu na munya mwende nero basi tulimubere kirana na balu anabo burabure ubuni buyiwu burabure
1: suru sayo aluya hongo
0: iya aluya hongo so ikaluya kurumuri ko suru wana menyo mundunga kwana na kwana nanga ni kwana ene ya aluya hono lumuri ko tina ri okomu ha Yeah, tuwe chwanga kola. Ni mambo tu kwa sioni watu tii obuyiu, mune mtu sandi kocheho. Obuyiu mune mtu sandi juu buhalo.
1: Na obuyiu sebia na mandaleo.
0: Chechwe.
1: Ebi sivi kalubi ya
0: sumu. Muka se iraha umerera. Kunde, oyu wangana kura tino tahi, eshikashi ya breba nikei. Ino tatu wangana yo moche pesa, ito endo kwa vetsongo, venamu luamu likutare umare umu. Tuwangana yo muhoza ire, ito watu mikila hara. Tuwangana rangura kukakao, kangana tuwe tiche. Umu neno buyu wake kura saya. Niyo nati haa, yishindi kanana.
1: No buyu kalubi ya tareho tarana. Tareho tarana.
0: Kwa kurebe etia.
1: Bakusanka kwa chendwa chutali ya kola na ru omwe. Nemi onyunyu wat.
0: Nemi atu.
1: Kalola kwa hecho.
0: Atikono kwa nani.
1: Kalola kwa hecho. Kaka wakateko na we. Bas.
0: Bas. Uyuhu wa tukira. Na rukosu ni watu tu uyuhu ni wambu. Tule baya ndake kunde. Uyuhu si. Waribia buka vya muka tikabandu. Kunde uyuhu bukaleka. Bukaza ndo wukake. Nengi bukosu wa onduwe mbele. Simu angasha.
1: Wukalu waba na bandu.
0: Ok.
1: Wukalu waba na bandu.
0: Ok. Wukake developer ma. Si angasha vya.
1: Si angasha vya.
0: Kunde siya diwanga bucho mdu ya mwusa. Mnumu witibo. Asatu kole salong. Yeah.
1: Yeah.
0: Na kosu mwudi chuna. Emberesha lupango la kanari chuna checho. Nechende checho bo. Kunde suwa anga kanyano mfuwaze.
1: Nete tuteri libaha.
0: No tete tuteri. Nangye neribu kanyara sarasa sererebia. Nyara obu ni wuyubu kale ta su developer ma yomumuye.
1: Na mwoto kawakatu warumuchuna ya cho. Suwa anga funganda wakenu kuwati chiru.
0: Iye. Yeah. Aka hati rao.
1: Utapapapa mwaze mwaze mbwa. Ayuka ikaona nende.
0: Ayuka shia ndomu. Ayu abre ndomu mwoto kamunya nende.
1: Ambolu se hona mukali owa.
0: Tara uchina butina ya nahekeke umukereke ndiyolusha osaya
1: ape okayaronda abantu tobukayareha
0: obuyu bukaleka abantu batabirekera ababandi babikumumuyi
1: cyacho
0: eba kubwira
1: na muangalaka
0: siba nguwa
1: iba nure nebe bakayihonera mbwa
0: asho franga sho bakaba kali shaho omulu bali omoraha bakana
1: atubwe bakali aho bakana tango
0: Obu yubu kalo mwa heke heke.
1: Abu tseme ya buwe wana malangere.
0: Malangere. Usala naji.
1: Uyo wangane wotika yo onde. Nasuwa chichero bikashe kuhikira.
0: Obu ni buyubu kura mwure.
1: Obu ni buyubu kura mwure.
0: Kumutuwa yomobu uuma. Nero wamara mchanga pandunga banga.
1: Asina mara mcha. Mke kuluwa jane mpere. Akaba nikiru taliri. Namara mcha banyaluberu. Bosi ya banyakalungu uta. Solange, chondo ayo verabed, mfundi chondo.
0: Ndiyo.
1: Yoni muri kiro watu kabisa.
0: Hau bana mama rasta wasi.
1: Omunya duka, masareka duka yonde.
0: BFA.
1: BFA.
0: Ta, Ndiyo.
1: Chisangani, nani chukurura yoyo.
0: Ndiyo.
1: Mwute ni mero ya.
0: Bas.
1: Bas.
0: Tuwama langira ba resortisa vushi abe bukula. Tuwama langira na ba ulia vushi ba shombao. Vuma vushi ba shombao. Vule mdokuri na reo, vwelvise.
1: Kufupla mako.
0: Kabio. Na pamambri usube kufopla mako tuwama valangira kabisa tukabwa tutetunemu kwa manisha chenditu shitu wapugacho tuwama langira banya mungalibu ushubri mdukuli na rewe baimbaji ushube korale setoma chef valande na tuwama kura mucha kabisa tashungukuna shikiria hao mana mama eme muaveni walikale hao mana mwira tunashungukua chene babreho hanekacho ndakendake tahi obuyuwibo tunako Hane ni wambu abendu ebite temesa ya bandu omulu beka kiretera bandu buyu momulu ameyeheko riheka kare kutubu yu
1: anajionaka anajibabaka tutangalia
0: kwanza muli kili mwanze tuwama iko kundulia ndulia chendeche kuwetu tuwama vya na sahini na nusu ukwila vire radio moto butembo beni nisi ngiremo mshakulo honorable kakule siwa nzire presidente ucha indire ulande lwa kabire tuneno mshakulo
1: kambale biloko le marechal kanar ndagi aleta le gre kanar ndisiekle
0: chao tukasha sungana omanchero chakane chekasa
1: chao.

0: pande na watu na vingo ula ya hivera ati na vini utu kapitali ke 5,000 francs nero abandu bakashe wampua yoni maji wala wabiribi ya mufrimason nero abule chindu omungu awete ndambia uwa matuka alaje de diza de never tu watuka anena ninashi abasha kunashu mshakulu akabe resho franga mavuma kutivu alaje de 60 ama vuma kutsivu abisha kutu kufranga abisha kutu kufranga fet me linu abiri rokosho franga ne mushakulu ali omumali no abiri koma 80 ne li donc j'ai compris une chose e sho franga ahuwa matukirasho ha ho bora e commerce irimwa kandwa ake subira sina mabula rabalo abandu abali magaleri mitu varia henga sivala ene na mundu uka henga sula ene na mundu me unene assurance ko kandi uri eske asirasi yuko rusaiwa siko na pelle la foi nero wabia ne foi ça c'est wabia ne endurance wa andire munabwire aba abantu sibata elewa abantu beleta kuri mukana butukina buko betasi abantu beleta ukana bala uti mukandi ikano konser nge na ba hakel ke shows ba hike wa ba burota a si ha bya chinu wa olulu molulu kalile lolo ba ba
1: si ha bya chinu lakini chinu che yaba ni koko disseter mukata ke chinu oko disseter jiste uko du bya 00 wale mukrien ngira no wonde a wale but a chepe ndo
2: ka chama
1: bela me e wule de witer a 17:00 ese hengira mundu e commerce ko iri tener e commerce ni andire wangana lo motere mo zero o monji wa shauria na wa mabibia ne esprit aye paku paku e ukande chingo mulango
2: vala tukengira mo niveau spirituel abantu ba rambo re kole dawa e commerce ni abaka kole rayo ko dawa tunauta nanwa kandika shimo ketwa ke chihindi
1: mushakulu umanadamu depi aba shakulu aba padiri baba kapa katuvira bati depi umanadamu akahero murimari edeni umanadamu akahero murimari edeni mwakurware kubendo benene nario sinangalana hani abakakurware ko madawa nabo bane sinangana kunde omwanadamu wamabusunga bandu bane bandu batanu simulebula oyu hekereni sharebula oyu hekereni lakini ngata kere kubura kintu chiuma papa journalist Robinson ulimwengu muyabane kamwama mwebindu abantu mubayitabirire byo balume babiri itabirire byo shi esho franga esho mokongo banasi obole mundu ngawuti kumbi sabaka kukuta esho franga shipei obole mundu awute siwe siri adapte oko population congolaise
2: o wisaya chohondeke
1: donc esho franga shetu eshina mulabala bo moteri
2: ama 1000 francs tukanasunga
1: ama 1000 francs yo
2: babre tuanzira koko
1: tuanzire woko banasha waunga nikombi wechilumbiro nario sasa shikabe shasa nario shikaya hamba wana bande ba eshia ishilwe shayi shikima ba wana unde mundu koninje shinute chitega uchumi
2: shikabe shasa
1: sibale gabe rashobule mundu me shili adapte oko population yetu abule mundu ambo singaha
2: ambusi mwala ba yaho
1: shamabe laba hu yakande bi inflation yuye equilibre monetaire nero omo equilibre monetaire aho ne kwa mendeke
2: na nga hulikira yaho
1: omo equilibre monetaire sasa
2: kwa nga wa gari yesha
1: yidu tole to abanika no mu economist nero na endele kuninje matiere ayo sine ndingira mu omo profondeur niri mu sociologue ambe vita juriste me nga kana kubikunde namu kologu hingani nero omo matiere ayo sho franga bakabe bikokotia sho tulisa 1000 e population ye Congo ni 1000 niruba bati 1000 obule mundu akera ota nero esho franga shuba lwikasho esha yo mu bank nero shikashika mu bank ne oyute chitega uchumi nero shina mulusha
2: chitego kokoka shendasho
1: shina mukuhikako na ute chitega uchumi esho franga shawesho nero wewe ambu fulani awiti yoku emiliari emiliari abiri meshabalu menga kama kumina
2: nero avera kobakabya bati
1: umupi sasa kundi
2: ya utsebetse go bene ne
1: bala
2: ka ingira no mashao
1: ne ruaho etihindi wa malangira tshwane kundi hana ma conception a munhu na kusunga uno mo mutoka na ruwe na ya bwat atero ya ngana bini ri sanduku ne bya kuti ni rimete eske ri sanduku ya ngana la muduani
2: abone nzoka
1: aba
2: baba mutoka wa bikororia no komuta komuta
1: aba tulo aba mo babu a chibi chai no aba ko bersama na uti na bwa malangaji au kito huva wa mabi mukwaruza unashi omutoka wa mabi kwaruza Amari ya mutoka uwe 20,000. Amari kwa ruzi, eriko mabitu ikadeje 3,000. Amutoka kwa liyati ya valere yao. Kobe ne, nga bakari ba ya ba miss. Omoseka yu bakawa mamari ya wakwanza wangana ya murevi. Uwa elebi ya sure shi yuen. Ama kriteri wa bakata kwa wama. Kumbe shabia kungulu. Ishabia kochi. Ishabia kochi. Amatu inaenda ati ya nini. Naruna ya wakwanza. Me asuru unabu jibu. Sura kashatani ya wakwanza. Me oyulu andemi ya wakwanza kusha neku ngulu. No muto kako iri iti. Muto kane ruo mdo kama atibasi ya ruka. Bisa uwa mavi uwa mavi
2: tuloko chini. Ambaka haruburo ko. Ako muto
1: kakara kini. Oyulu tashu muto ka. Valere yao nena bati. Aka haruburo.
2: Mwore karanga na mugenda.
1: Neru honilwe. Sasa. Esho franga shikabe shabe enda ma baf. Neryo isha enda omoviteo. Nereo situ kaya yoko mada uwe ribute umunwanga na uri yoko dawa kwe muri kiriri uoni kwa mire uo muhingania nga kudekura yoko dawa munabu ire nga kudekura yoko dawa edawa ye shiye wete maana kunde mwani hure kiriri muiwa butembo aba ekonomiste ritore riba tukene ngero marashe shetu na upapachi lumbiri muiwa butembo nga kati mbamo shofranga sengahe parjuru aba ekonomiste vanashi omuyi awabote mbo awali mwe mwababita 2,500 ngangati mba mashofranga singa par jour na wetwe masereka kasoko ke masereka vanashi ngakaka hika mashofranga singa tar soko shisha ngae nda odela awa Shamani chima.
2: Mbame ya itundula ye milio.
1: Si yangata chimbai. Meruwa sunga mbame ye milio maikati nde itundula ye. Swato mokasoko ke ake buhovi ke rikati mbame ye milio ye. Nerio, sasa, esho franga halisa uwa baka wamboli noni kriz. Esho franga shika chima. Eshi angati mbile, muri hakati mba 13 milio par jour. Neru wasungiha mabitimba iringa 1 milio. Neru omo 1 milio yo, sase vitega uchumi nge botembo. Muna wire, tuangana ire iringa 20,000 boutique. Neru omo 20,000 boutique, eviteo, 20,000 yo, kwende eviteo, vyeve kata ya shofrange, shoshase. Neru ukashishira, sasa kundi halie lua de la natire eye kaga be shofranga
2: se dependre na mundu
1: se pourquoi wanganate kakaduka kauko mofefo na uwe shishire ve dolari ya mavye hiko mukaduka kaumwe omundu akasaka manga manga
2: ena
1: langiro mwao se pourquoi mwangana ule vindu mwangana uli amalinete uwe uli rinete rie di dolar ere umerere na unina uli de dolar uwe uwe disi uwe uli Ena labukuri neno lelo ati erwe rine ngondi. Ati, shenda mwenye mwumodisi. Ha, angaya ule.
2: Lidisi.
1: Nereo, ngabia ngabura panu niti, tukaye sumbua, tukabia tukalua. Ambo ya mwiri tekebe nubi ya mberokobi ya hini yehe. Esho franga, halie lua de la natire ikaa basho. Nereo, halie saisha vyangi, esirikilasu ya shu ya vyangi. Uwa utokodawa, wangana uli edesa. Na yuta uto kwa dawa ina uli sasa ngambi. Eche kabe shareke wero kwa dawa echa mashabi checha. Nerio edawa makabe kuhayu kundu ute duka. Me uta ute duka hiba nga kuhe dawa yombuki uliria kuhi.
2: Uke uliachi.
1: Maka kutreba. Sela me mshozi. Iba kuburambu hangano wangano chubuji neruwa ire shofrangu. Wakawira
2: watfulana mayaya.
1: Wakawira yuna weteko. Kandiyo wakata shabwiri hinu heringe. Me abandubu siwa mawe wangano chubuji. Iba tulana mayaya. Iba ire shofrangu. Indishi yende shabio mwero. Kundi abapaye. Vova neno mu demio sengsa eye ville de Butem. Aba paye vova neno kuba kretie. E jeunesse presque jeunesse mnawir e jeunesse yushika nga epotokere nga ikwemire shonzira shumirima ndi aba jene kushinga bavi aba patro.
2: Kumba twavira tulanga mai.
1: Ama ayo ache tulanga une ruchi shubuzi ne ruwa wa manoko oko polushi. Ne ebyo
2: sibyo.
1: Ebyo sibanga takarale tabu ni nimabe hive.
2: Ni mabe hie, okay.
1: Iya ini loi de la nature. Ne omolwa de la nature nama wanete esho franga bakaba bikokoti asho babi kokoti resho ko population nero esha endo mu bitega uchumi mbali mbali nero isha crea bakandi bya bapovre bakandi bya batumishi babande kundi eye ye equilibre mondial si tubo si twangabi abatajiri même aux États-Unis yeri aba manutentionnaire yere na ba moye e yabye na barishi na barishi sibangabi abantu bushimo limo barishi esimo abusibwe chihuwe bukabula ebukabula esijiterichi huu
2: kumbia vereba nabia
1: ehabi haneba kitu mikira bande ehabi haneba nomo mwayene kalikile ehabi haneba nero omundusia kuteva tineri wa mata shera uti ukila vera fasi fulani
2: yeah
1: omungu yu watenge miati yu yati voir meme avala rive ya makuta omoba shakulu vetu hanabia vali puissant ama famille puissante en avia et si hare ne chofrange ba chino mu système ye pas trop mais iba ne bwa olia uta shompe ne shuluhunda me enyu mushimuri awule embena yokuuma mama yatunga me yoyo lu yapotavere at sat e bin ne china bwa tinchesha ma bya 40 e uchi no uto kushumbe ne shindi sala lola de la nature nero abantu bangana wazamba alingolia uto kuchi ngana bura bandu chilumbiro Mwanganari mano mundu ererema imuherekani mwatulari omutya kaviri. Iwe oyunerie bomba iwe research. Omwisi alwe muuma
2: embulana.
1: Mwaherera kuuma embulane nguma.
2: Nyoboshimo mwasekera.
1: Nyoboshimo mwasekera echirwali ya sekera na uwasekera echirwali ya kuhera wa kuhera iwe werie bomba nguma iwe
2: ne research.
1: Shauta kudawa.
2: Edawa yes, say wrong yet. The traumatic michiko hecho ebu kombyo trauma ebuwa.
1: Adawa
2: e-commerce si yote ndambi
1: yes,
2: wamewa ngana tsuka utsuke
1: wamabe unauta koka hene ula yako ula karto ki sabuni ula karto ki rimete utsuke siwaji de courage otu
2: tibido cha sashi
1: tibido cha sashi
2: alo
1: nina uto mulu ana kabyeka uri sashi mure ne mutajira bile ke sashi abri ya muvende basi abri endo moza ire ngukuna muvuo
2: tutsuke tuke ngira mu mafe awali otuna mulo lako Mwala ngiri operasyo wiri wambutu kap tulange bi kioske abri okonsera. Operasyo mwala ngiri wabutu.
1: Bo ama kioske awo mo awo riri wambu katulanga awo monsera. Bo probleme ukabi utita repondre ngo komundwa lua layire akako hetanako. Me omo bi huo biosi kioske shere bi oko balabala. E balabala. Mukaha ye libre passage kundi balabala ikala bamwe metoka no motoka mabili atero mundu neluholo nero bakabo batikumbu motoka enala ba libre ma metoka ya mabisonga mana na mamoto na songa mana kandi ama balabala wetu shali kwa matrotoa si hali hobaka bamba bandu bakia bakala bahanu inikema nabe chinge balabahanu kundi ehande bakate ka henzira eyo mundu we bisando eyo mundu we chinga sasa neyo mundu wo moto sasa neyo motoka me itwe tukabya melanju kade ba mundu aka yenda kabisa kata bondire ina no munda chi omoto ko buti ndi uyu bakamuri atira
2: namba ne atradzi
1: bala na rwesa tukoma tutu sasa na makioski tushate kawa huko ndi tukala mbaba kilia situene batu
2: abakulubera tamo batutakosa
1: mu batutakosa bala betu manganani wa muhanda lakini situene kondi nayi Na mabye ninje mkulu umuyi sina nganzumu yakahu matanga.
2: Omomati manye babwire mbo aba gra commerce inywe. Inyuma ya tulukaliraba na babene ambo aba mu makioske babwire bakaburiya kurenginywa mu tya byumba na nabe mu magalery.
1: Ni mabe hive hi baba abantu ba makioske ne bagala betu ne bandu bakatsuka. Siwa ngabya mutajiri uno mo omo demi metre carré. kundi e demi metri kare ikia mwendo vengahe nerugutiambu na mwende bulaya ukade terminuye demi metri kare espasi e demi metri kare donk monga kubura nitiri tsuka uwe tsuko mokarto ya vya he karto heveri iwe yomu kakioske neru hiawe kula iwe yomu chumba abanduwa mmakioske vakende vendu okubanduwa maduka neru vaki hetana kubuku batichi na uwe vakara ngorero kubanduwa maduka
2: Seba liye yomu kwa mbulu
1: sayo. Yeah, omundwa kien. Nama kubura espansi yu demi metri kare. Teri, na teri imagine u demi metri kare. Neruba himba mwe kioske. Mwangai ya vendubi nga. Evi ukandi ndi bulai. Ndi wamari mtu wamendane mnubi bulai ukaiteva. Unasi edepase nyinga hayri omovendo mo transport. Neru utu kukapita, imagine utu kukapita leke $1,000. Neruwa yende mnubi bulai. Ebindu bya bulaya de kasa ebindu bya chine pour le moment ne 4 mois ebino monzir emile ya wine a souffrance e ye 4 mois ne ruwa butu na yemna mapakule watulanga ya utambuka ukate kavyo modina shudi ya pakula au uryo moperte ebindu bya masale bya kuhika kwa pre 4 mois na utu capital ke 1000 nga uluka kombole rabia had e wa kombole rumudukeyi ne robe na muula wa kombole buliyengo buliyenga buliyenga E 4 mois wanga kombori le combien de fois plusieurs fois na plus umbona mukombora plus ile repanda donc duka yete kombora si yangata panda
2: kona hake alors ama kioske amandu babiga ngo wama byokota de no mabutembo kioske ukala ngire kioske ramo byato bya mama kioske no yirimo jeans kioske yirimo machargeur na manehe na baka mama kete Ewa sunge kioske, abanduba sero mwavyumba mwuchie, probleme niche, chamale kama kioske ni akanya weruje, mbulele mbalimbali mwabuja.
1: Basi, musha kolo, mersio kuanalize yao, umuyabiri sule mwama kioske, nawe vyumba, linova rine tambasi iritiri ya manyumba, vateke he kioske, unde e kioske, e chumbachi uma, ichikilwa mwavi kioski kumi. Neru, eshi kioske, shabarenga ninene, okoshe vyumba. Bo, Ngani subo honyuma, ayo ni endisi eika kanganako tulio muvita. Ayo ye endisi ya kwanza, abanduba ngana wazanga ni endisi ekonomike, me itweba hinganye tukalutuwa langira ke tulio muvita. Kunde wamabi langira ama espasi woshi abiribia ukipe par de kioske. Abanduwa ba, aba kafungula makioske aba, siwa ni wamuhanda. Sine resekabo, ni obuli mundu osia wite parkourie de biyewe. Donc, e histoire ni histoire. Abandu wababa na mchungula makioske aba.
2: Kondelo na maparcel vide wanea kwe kuhina nzera.
1: Abiri himbuwa makioske.
2: Hii galeri hii.
1: Hii kioske. Hii
2: makioske. Okay.
1: Ni chinduchu wena, lakini chikaka nganako tulio muvita kunde. Abandu waba ngairi ya chungule mumaimoya. Aba ngairi ya chungulo mo ndimo hikioske hiyo ya bi ndimo baka tunaya kalala no mbuyinga babere sayarende buyinga neru babere sha chungule noka neryo wamabile bia amaduka mabibi ya manji kutsivu eyo ni endise ye vita ngata sha zijire pete kundi wamalangira haji kahula wamalalua de la demande et de l'offre Saba nuba abiri la ukobiumba kokutsivu ababayer nabo babiri bya netandas eyeripandisha
2: abo
1: ehikioske hiyo namulangire hiyo hali hekali hiri $3,000
2: okomwaka
1: neri uwayata kabwa mwebe
2: seka ukao
1: yeah luage uwayata kasasa mwebe ndubye ebye $1,000 $1,000 mubanga bwambosho franga shabutire mwala wetu Yangana tokeri kuvirire truwa mile yo mwaka na une mulia na bitasi una muliha nebindi numfanyekazi una mmole chose impossible
2: n'impossible
1: ni impossible donc ata u appliquer mathematique awe a shawo ut shi wangaji a sortir kodi wamabye mochumba eti truwa mile kumbe uwa bya mesure eriwulia par jour $300 Pari jour kumbe wabia mezir uwa oneri omo chevende chau mwa $300. E purta ulio muka kioske karimwe $1,000. Na seha ulio mundo yuwa nga uria omuatie owa kapitale kiu. Na nzoli shanga ulio muatie owa kapitale kiu pari jour. Shari omo chihu. kune muna na aringa na wena na gwira muna na kubura neti omukomersango kwa bumbire alio mu systeme ikawa eti amagala wo bendu
2: ndavendo
1: omukomersaba ndubo mabimano ko mulango wewe au ndina hika tichini singa na wola no wound na luna atina chiria na chiria na omukomersa mabiko stateke duka yiwe kata kerehu ina kaba tiye mulo munona ma
2: se problema iri uria
1: es problema iri uri na kaba cha nga homba kundi wa mabi solde duka yau uwa kostateke wa mabi uria wa mabuge ebi ushiko ulo uteko Sofia beshi abesi.

0: awute ku capital ke $1,000 neru ama uria 3 sa par jour c'est que maman j'ai le combien 7 sa non manje na uria 3 sa daru chama wa daru na machige c'est impossible
1: c'est quand
0: wa mami utu capital ke 1000 evante ya weekenda andre $20
1: inga
0: oui a capital ke 1000 evante ya weekenda andre $20 a $30 Ata wababi uriane 30 euroko. Kundi imagine, abandu be deje yonko waka kalikile. Wakalu waka kalikile wambo, $20 multiplié par 26. Ni combien?
1: Ni 50...
0: Ni $20 multiplié, ni 50, ni 52 comme ça.
1: Oui.
0: $52, au moins moins. Ne rubaribe watu.
1: 520.
0: Ne rubaribe watu. Omu mwesi ukita 520. Fua 12. Ne rubaribe watu sungeba wamba e benefice ya unenyenga. Hawa baka sungiri benefice. Neri imagine sasa omu esi wamabi ukana toke $520 iu wetu kapitale ke 1000 erosa ye uwabiribia mpatro sheye vante ye $20 baba sheye vante ye $20 neri aho aba ekonomisi baka luwa ekurbe ya uiribie uimitajir me sasa wetu kapitale ke 1000 wabiri utukari honuayi olu kombi olu
1: 3000.
0: Na wako mwisi ukita kumbi, ukita 500. Neruwe vite 500, wadehe 300, uweshiala ni desa. Ukisha kumbora kuchu. Hano hana madepase weleta, wabule mwisi, na umufanya kazi, na unamu hingo kukaribirao, wala taksi, sasa ukandi yara ngurokobia. Aho, nga takiri dekuraja vandu, nga ba dekuraje, nga ba nete, ebiyomba tuwabere rondavyo, mokasuku,
1: Omundo kende heri shofranga
0: sewa. Omundo kende heri shofranga sewa. Cher auditeur, auditrice. Omundo kende heri shofranga sewa. E commerce yiwita mapresipe wayu ali incontournable. Si wanga kola maji, ata uka ya mabuji, utulanga mayaya, si wanga avasenti. Iwewe $1,000, si wanga uria $300, jamais.
1: Enebendi
0: nibirimu ero basifu kutu kukwari nibirimu wabiri erako vio
1: wabiri andadawa
0: wabiri andadawa wabiri vano mukumu yukarire na mukumu wayo etuka nipo atutuba naye baka wale na mbalevi
1: makima ya mariske usa nache
0: makima ya mariske munabu ire nama ya kubura shofranga shangaye ndiro mo professor oriental avano vana ote kushosha nero wakawo aninga na mabibia na ena mokola hanu hubu hingani nanganabia na inanganabia yako neruba moteba ba wambwe chumba cha cheria
1: sake luaje ni probleme mo commerce
0: luaje ni commerce donc chindu cha kwanza sa ukabuti ngandi chungule duka kumbe uwaveye sana uko luaje vaka kuburambo achumba chinefas fulani ambuka $3,000 para iwa tukirile bia force ya capital kao wamabibio mochi $4,000 para kumbe wa minya uti ewe tueno donc evante yetu yiria his lakini Lubumbashi na Kinshasa c'est fort possible chumba wa 30,000 para kundibo evante yabo yiria ndata Lubumbashi ni capitale ni deuxième capitale que pays Kinshasa yeye ka capitale ko monnaie alors abo c'est normal au compra kundi evante yabo yiria ndata ndio mabibi mo chumba eche 4,000, eche 8,000, eche 10,000 par an. Eri kumbe iwa uria 10% eye chumba echo.
1: Par jour.
0: Omu bayer inanganasa iwa muhe shumwezi. Vande ya uya toke yomwezi. Sa yu kashaji ya sortir. Me wamabi enda.
1: E benefice ya uya nganale hai na shumwezi.
0: Vala. Vala. Wamabi enda hisi yoku waho. Tu. Nimwa kamuma wa machenga butembo abantu bayo butembo commerce ye ikalire abantu tu wa mapilu handu kachinga c'est parce que mon kasa
1: abantu bakaso mu luyenge
0: voilà tu avare omulinga luyenge olori butu na ni na wuti duka ni na wuti duka sina reana please muna na kubura hanu nitu embe ne kahanga wa hali yende lakini kaya hangembe na ya hali ya yendi isi waluka hanga ya haa kwa ngukere ika ndi ini muhanga bi hane yendi tu ikaya weteka kwa merehet neru ya ini neru sila me mshoze kene show franga ukasomo vile vama kubura hane chumbe che 3,000 uwite ukude $1,000 yuka takere chungulamu kundu unari ya nibula utumunga nga chungulu mkapitale kanga si hali kapitale

0: Peter Lake alidefini erichungura.
1: Mm.
0: E bora ewamenya e teknisite eye debi yao ama depase wao iwa minimizeu
1: mm.
0: pour maximiser les recettes.
1: Mm.
0: Uwa minimizi kundi. Uwa madi ya soma depasi e reshare. Uwa madi ya liya 3,000.
1: Mm.
0: Na wute e 3,000 ya madi ya kwa mosharish e ya ka $1,000. Ndi kakandi luka bunikiro
1: kutera.
0: Kumbe wa mabuti nili wa mchumba etie 10,000 par mwa. Eruwa luwa minya kuu na wutu kwa ringa 8,000.
1: Mm.
0: Wisa 1,000. Neruwa minyo tia ngali he 10,000 par an. La sava.
1: Mm.
0: Neruwa se yu kandi marshi. Nerundu wa retabi. Kundi ebo tembo. Nalitukana watu ni kapitale ekonomiki, siri franga. Esho franga shikati mbo muvile ya butembo, ninge sana.
1: Mm.
0: Kuni ama mezo, ama dinozoro.
1: Mm.
0: Akabia biluna hunga hunga, esho nene muhuru.
1: Ama dinozoro unawa.
0: Ama mezo, waluna menyu ndu unashe butembo, yuko buti emezo fulani, vamabe nitu wa chendo chirebe, ngalu natatu kereyo kwa mezo fulani.
1: Ah,
0: ukabia wabibu lachoma, emu washe buti bangata asha ye wande, nerubi bangana kubura, bangadari vi wange, siri ya nayo katakadaki aji. Me, ewa, veri trase, unaburu tre, mga ya wola kaske, unaburu ya kaske kari ume fulani. Ama mezo dinozoro wa yo, akabia bihunga muhuru, Neru obusarikira
1: bogu
0: katimba timba omuma kioske wete
1: mwari ko malahangu
0: Neru sasa iwe wa kioske ukabe chungula muliolo paske ne asienete ikakonde
1: okay
0: donc commerce iwete ikaula wa mo address fix tikareka munabure muno eluako elua tuliomodua wada yikabwa yiti omundu osi osi wana wote address fix ne mo commerce Me amulu wakera satwa mo plat comptable général yabi ka reconnaître ba ambila o ba ambila ba ka kole e commerce portatif munaburi waye etale biasa washanze waye kan kwangura washanze
1: wachiwede
0: si wangasu ungwa yushute address nelio amba aba commerce ba banu ba mabibia ne esprit e yeri bia ne address complète au obuli mundu osimulia ka ula ya karanga ne mo commerce Now you are waiting to have a RSSM. Any wakaranga. Si mabwira mbwe RSSM na yikahava wa mundu. Wamabire adresi fix.
1: Amba ahuwa rebe waka huko mutro wa mbwe.
0: Wala. Neruba luwa mtu. Tukari mundu wabulo. Amba atuka yoko restore ya fulani.
1: Wala.
0: Esaha mundu wamabiji perenize. Wamabibu waveru unia ho. Ishi utawuli warenda. Utawuli. Veru wevyo. Wekare hawa.
1: Ukatrafayo kwa adresi.
0: Rikari hawa, nusi purkwa, ukasungo mundu wa kasa, atengaro nda chindu chire, ina luna laba laba kuwa ni maduka, ina yekuhika kundu uti asienete. Neri, omu wangata tulanga mayaya wahanu, kabichungula wa tulanga mayaya waira uti hii.
1: Adresite ya hamba.
0: Yeye ya buhiru mnyumba ya ira hiti. Adresite ya hamba, hikande ukusumbu wa mama bure, siwe ndi ulia tu. Ebyonka de kuraja bando abaka ikota kotaya murekeri ikota kotaya ne adresse tu eti hindi ne adresse
1: donc na mabi mechikwe tibe otwa mabikania na biwa mabebura bando seke abando bakwamya makioska na loka omdoke ndirerya mosho franga
0: sini ribwa ne tinga de kuraja ba aba bayer bahimbehyo lakini batswerehyo ko formema na madimasio wa Uwene wango mbayeri, uwa bote, akakioske kakanuka lioko demi metri kare. Kangaya mwenduwe nga, esike kanuka ngana ya mwenduwe sengi mile, iye. Sika ngayika mwenduwe sengi mile. Kamabu sika ngayika mwenduwe sengi mile, wamasha katu ira 3,000
1: ute.
0: Dayeri sepasike situ ute leta responsable. Abone bandoba rebo hawa ndubu shabuba yumumulichi. Mama tuwa rebe, amabiyumba vya mapanda hama vyeti.
1: Mukiti raba kongobo.
0: Neru, chikareka. Abandu wabo.
1: Na wabaka wambo ambole nona ninyomu nyomu wa sienete yuwa mahule yuwa mabi uli omochumba chabene. Abandu wakane ba nimu kutimba nako. Banamu ronderi yabu were raba. Ababaira mbu mulu saye mjenga yamu.
0: Papa. Ebibi ayuwa madifikilite sasa muka bututukika hino kumadifikilite.
1: Mm.
0: Sasa ama difikilite au omukomersa wayo.
1: Mm.
0: Omukomersa awite vi eye stress.
1: Mm.
0: Akabia stresse omukomersa shawite pedicure mukamulangeraka chirukani wo waza utaute pedicure mishawute
1: pedicure no prado
0: yeah shawute pedicure echa kwanza na makubura nchebendu vikabu liromo maetse
1: mm.
0: ebendu vikasalebia hika ebya maebu ekatremwa na e commerce yosi ni e dizieme oyute mwedeni ya bank ni moya kwa kumi oyute mwedeni na patishini ute deni ya mundu
1: hapo singo kubali hiva ni mweminda
0: bali mweminda mshakulu nerio chikare kari mkomersa harine bank wamabi isunga mkomersa kaenda kumane bank kundi e banki ikamu venira anede, ikamu apie. Na mkomerso yote wangenda shofranga shomo banki, eru sharia vya mkomerso. Tukaluta watotio yo, sharia batizivu. Olubatizo ye bank, naru watu kerere hayo, naru mochi komerso watotio yo, ama vipatichipa imar, ama vua.
1: Ake handeba na mtu ngiru ayo? Wataluka kushofa?
0: Nama vikuwera, wamabi enda shofranga shomo banki, uweta madepasi udu hunda hunda. Si wende tokerele he bank. Si pourquoi amukomersa baka wambu ni mushishe. Eyo ye luga ya bandu aba treve ngiro mumondi eyo. Baka wabati ayo ni mushishe, ayo ni mushishe. Amukomersa mabe tzatzange sho franga. Eruwa minyo mutwe kuwa kushari kolande kendeke. Echo kabisa amukomersa amabia kabia asunga bandu na baka abiri na baka abiri. Luwa buti oyo omutwe shari kolande kendeke. Na kande la viro mosho franga shave ni tu to utar. Kundi niti e commerce yewiti ya magardifu ulunda hunda. Hali ya maprisipe awotu kakwa ma. Na makubura niti ebendu vikabuli rongonzira evi vika suresi omukomersa. Vyabi salari ya hika ababayere na buba suresi. Amanier kundibo nama munga munga natukantila lwa de la demande de l'offre abantu bakabi abanene bakasabe chindu omunyecho enayiheka inamenyanga kande erat ana uto ko demand naitai wa mabusunga chumba baba na ukande mbacho dahere munarebirie chumba cha fulani ali abendushibitishita share tabyo benene nganiria ya mucho nero omubayari nayo rino kabi handikiro mu commerce akamwandikira chumba cha chabere panda wa mabel taluka ulwe mucho mumunja. Est-ce que c'est une franche collaboration? Et pourtant, tu es un partenaire. Ni es un bailleur, ni es un locataire, ni es un bailleur. Tu es un franga. Tu es un franga avec respect. Imaginez, on m'a fait pâté barouha et il y a un bailleur. Tu es un bailleur, tu es un bailleur. Tu es un bailleur, tu es un bailleur. Nya kabina distruweze kama tu
1: yo mama.
0: Mamadi wambo ni chinge. Ngatu alebe ndubi. Nerunga homba. C'est pourquoi mon commerçant, c'est chaque jour à calve yokwe homba kundi akwire re homba yo vuba. Donc omundu wa kwire vuba awe re homba yo mon commerçant. Plus una mupanda, plus una Bill Gates shari yap akasa re homba. Na bendubiwe bikare biba wo bulichiro kwa mabilo ka pursa ka omaka bati yo motesha mabetroa. Ayo ye commerce. Neri
1: omukomersa wame musabe tupa kana reku hayo na normal.
0: Wa akalangira ati munawire vante yai neberi ruuria troasa. Munawire na mauria desa sekeni ro moperte. Neri buwa musabe wote nga uri amba before. Akakubura
1: kanda heka enda mohebere.
0: Akakubura ati ye munawire sene sinitiita. Eruwa luwa menya kushita ulia. Me esalia ulaya. Ama bile biati. Niberi ulia truasa. Nanama ulia truasa vende. Aka vende kano. Na ingata ya sata. Eruwa libe na katrimuse. Katrimuse. Anamu regle. E vende ya kandiri. Kandiri ya bihua. Inakuli komo. Inaende uu. Ayoyo mukomersa. Me ama bienda odela. Tukaldo tihasha ali mukomersa. Hali bandi. Yikandiri kachingo monji.
1: Alo. Ngiti, eske letani probleme kwa commerce?
0: Letani probleme kwa commerçant, aba commerçant ba nene, ba wute probleme, mubatayo kukarasi. Echo, uni kwa mendeke, na umukuri hulikiriri, uni kwa mendeke. Aba commerçant ba nene, mubatayo kukarasi, neru aleta yave riasa, ikabia nga estrima, ikita obovuba. Obovuba, neru wamabila ngire mitu mikire aba commerçant, kunde mubatayo kukarasi, baka jifere anture kwa bandi ambo wa sekretere, baka ya bari here sholeta, baka ya rabati. Sini dekurajebio. Nibindu viwene kunde bakiba mabia angadre, abasumia. Mena abasumia ba, baba reba kasha soloma mubo.
1: Kote mkari enjo.
0: Akari ya mutre batu ya leteme hivwa ya tutukane hali otru wa $100. Eba liwa mbwakaba me $100. Ebe
1: makabia.
0: Ndio motere mwa habi ni mwa. Ndio deje hii abiri tatua ruba kasha chingi nyumba. Ndio mukomersa kundi asayire leta wamabilevia plupar ne comportement aba commerça avo a wamabi komoduka akaka kulevererie tia mbasi anei nuri na revia tia haiko amabi sharevia tia atule tulana ye kompenda watu mwende mwambilia kule bucha akuye sai gida na rubuki wabutu na mabikani. Donc aba commerça
1: rakona bakalebera yo mahandu ya
0: aba commerça bakalebera bakaira a hekarto ka himbai akayibisa basaire leta yo kutsitsiba ne chikare kanti basaire leta abanene sinta bantia busi abanene mutu tayo kokarasi ni robo tayo kokarasi obo tulutwa sheleta ya mabe kusunga ikana hekesho franga shalo e purta
1: ne romaka ne mubisa sheyo
0: eleta tuli ba partenaire be l'état oui. Ni be ribura ba abafanya biashara ni omu commerçant awite même ra no mu ministre ribere watu eno yiri obukosa adabu me omu commerçant gashanga abo hona yo mokashomwa si hali omu commerçant omundu wana utoko RSSF ana utoko identification nationale ana utoko import export ana mulhembo Neruba wambo ama yo mokasho akije memwa
1: akije mimo ama
0: belere belere ama yo kukumine na yo bamulundo mokasho mo wir ni a fraction grave mo andi ma pays mais c'est parce que pays et tout ni pays ya bandu nabo abandu beleta si basumi abandu beleta na bu si basumi na ba na ba basumi na ro atindu cha bandu batasumi le tsa tsa cho ulangere imagine vous na ro anga bandu aba commerce ba utera no mu ministre ni uwa mu commerce wa mabeiro lo franga olo franga lo olo luka kukamilisa ya wa mabya ne problem uwa na wana yende ro kodeje sungana no chef di centre ubut chef na mabya ne probleme yeno ba na tuhera ma reglement bakaba bati wa mabirevia event ya ushia to shendo ko busau handike baruha ko wa mahomba ni gratuit e baruha ni gratuit na rusasa tukai fere andure kwa bandu abakare ke batatubwira ebyo shebyo kusudi tutwero mu butimba ne rikwa na buba profiter Nero wa mbwele ta ya bere kada pa berulu wa duka tevita Ambwesho ambwaba mabe kusungu Nero wa lwani wa mbaba aviri tevita shechi yiku
1: mbuka yi
0: Aviri yomoli Muka mbwule ya mbaba ati ambaviri yomoli Ya wahanu aviri yomoli Sungana na vaja ukana yenaka
1: Ebeta sibi angaho mbesho mungu
0: Ebeta sibi angaho mbesho
1: mungu Na mbesha anariko wala kwa merse msana
0: ebeta Yehe suwa kwa buba msana ebeta Selemaniti itube nebene e conception eyo yeah, twabirimya mweleta ne leta ngo koyale
1: itwa
0: ngo ika itwa bakanda romotere ngabe hoko hoko ngaba kaya hamba honyo ho shonyama ne ro aba commerce batibe tabakasabe hoko hoko e purta
1: bakana batenga iyo mamusha
0: kutsebo kutsebo leta ikate gaya ba ikate
1: ambaro tukasele ryo tukasele
0: omundu bakaba mubura bakasele unazi asikas aba kasomotere ye hipeti ama dinosoro washwa no mu mabiro iweba mari kutisha endo mu biro uluwa kwa merere dino dinosoro kunde ikati saye hi ya keke kandi ka kutisa ya hekandeli ya shushi endo twaro ku dinosoro chikale kena kwaniti uwe mfanya biashara uni kwa mendeke lekeriji fere anture kwa bando bakale shofranga sha shobor abuli maison eyo ni kosei gratis wa mabilebia unamwe ruka akapitale ka ukanamwe ruka hilo metre avoka oyo kande bukariha par mois niru akandi yaka husikane miati ya uyosi
1: narukumba nani atungana
0: nani achi ukariha wa par mois me wa mabilankira abandu bakakorera ba commerce bakakola benevolement et ce qui est bénévole est cher omuntu akakubura ati ngakuwa tikabura ngati akulira maiper esko kozo utaka kulira maipere obu nabe nabwete aba commerce meska eba yitsubulinga obulinga buchiruniti omuntu atakaya kulire ipe yo bure namuhinga anauti abana anamwira ukamuha kumbi uluwanga jomuko
1: wakandibaka kwa mazo
0: yokabut iwenga kole ha par mois wote 50 dollars na uwa lava ukashe tushi na yakandiko le kazi jusqu'à 5 minutes e kazi anona mabitsa ndiyayo
1: ina mahero
0: ina mahero
1: wala ngetse commerce ye ho Zaire ndinoni ho Zaire endambia twa mabyange na ndamo na chinda bandu bari ka 20 mide na nere mu ya Kambala na nere mu ya Kambala na nere mu ya Kambala mino tutuke Kambala kule ngeho Zaire
0: ehozaire
1: abamere mwaivyaka bakanala bane biriato bitrua okomutwe na bane munani bakamarangiti dini dini na mie nisha anja vuka akambali lya bya bendwe bilobire
0: manake atikari kito kutute butembo ni ambire commerce ebendu bilubire butembo yo kutsibu tsibu
1: angabana la boko sasi niko akatoto kagatibari atobi 1500
0: avala ebutembo eriburane kwenene aba commerce babiri fanyi technique ebendu bilobe butembo ati some kujika sunke che $5 kandi wateka muchomwe cravat na uwe chirukani wa wambo omu patro wa malabu e hand ko betetia et some ko kambala chitukiro modi dollar et yo tuka ula hano $5 nario abandru abeho zaire bana muende kambala baka justifier ke baka ende kambala omosaske baka saga ebendo byabo beka shahera me ha kande habe toboka sibanga shende kambala tusi hali yu wanga ye kambala ina shia bendo byen na bandungo kuwa na mabuo tibana na byo kabata baka ende kambala yabiri bya prestige unasi omo commerce muri system eikabwa yitukumbe ebindu bisulumo muduka bikakura bakiria atina na mabingiro mochitwa tikare ko mabile bya politique commerciale okomulango kumbe kwa ya bikartu byulunda unda ebya bya ho bikavutia kusudi abantu ba na muri ana munichitwa kunde
1: manganaze muri chindu
0: manganabe si muri chindu
1: kwa tika bya rata ka ho se bya
0: mo no dakanga runa kuhanga example ya mafarmasi manene makarti ebe karto bi ukale ba yebi utunisho na wa ndebe karto mure bibate bisatu ebe ri bata stamol ebe ndivyo shi
1: na kondoa
0: na kondoa yo
1: farmasi
0: yo farmasi mabe ndivyo shi bika impressione bika jua ko commerce
1: ko
0: psychologie e ya ba client unashu mu client akabe abibia abibwa muno ni mezo nene na runa tokere wula omuti ina nene assurance mesa kaula anabire menyaku ukatsoma agabwa tibasi ni nampiko kwa mtu ba na changanare kaba mama bakari ndirano ina kwati na ina bilusaye kambala ai changanare kama etiria tu mtu shangenda che kambala na ina batibwa kia kari ndire byo mosho bala bala ni mabe hive
1: wala
0: ni bala hive
1: ndio baba ndo sabate bitira kambala kuna na ingenda soka na ingenda soka
0: bo sini riangura jabandu eriende kambala kumbe wa maende kambala wa maende Nairobi e wabi wa bere sungo sho franga sho
1: nene mini mkombia
0: bo si nanga hulo minimume
1: na akana boga buti nichi nichi
0: una si erisoka
1: amda na chichi na mesoka rayo na ringa desa
0: neru
1: enero rango ko
0: neru ne kwame wa mabenda no lufranga luke e depasse kandili yalo ukaenda erilwa hanu mpake kambala ne depasse neru eriya bya yose juru yawu ama risque wawu ne uwangana rangure vendu uwarebe uti akartikle kano kundi erirangura ni technique wa mabemenya uti eye fulani amarete vendu ama yabere tevendu ama amareta uyu article ya mabya hyonga na ulaya ngaluni mihyoshi lo herangura esa iyo yuli arata shache wote kuhyo oyuketa shaheronda
1: ina kia kurondia
0: wa maverangura no monja kandu warangura no monja no moch oyuli ende kambala iyo na nache na ende kambala chikalikina bwantino erirangura tu tweyere rangure reno tukandi byo twa bishika kapitula kabe hamba mukababe hamba na tutuagenda
1: vala
0: yeah.
1: Namba bandu sababu ya presidenti barangurira butembo tu
0: kashi twaenda par prestige yeah, kena mie nishajua kambala nishajua Nairobi nishajua Dubai yeah tucha chabati kare kabandu bachinga
1: na vala eho Zaire reno bihoma huma mundu ana mwireduka ya butembo ndi ya eho Zaire aparamana na ba commerce bana nere no bali mu Zaire ne banabe wetu eno eho Zaire ire sho franka nene kurenge no kunuka kuti no si si ritimba kutsebu kutse
0: bo ama hakito mutei
1: wala
0: ama hacho
1: ni chinande chiwena
0: ama hakito mutei na brisha menya chindu chiuma sho franka twana mu yarondira chi Zaire ma eshineho bulamba wama biya chungula kaduka ke bulamba nyuma hali ukanda sungasho wama biya chungula sho kaduka ke wetu masereka mamete be ukanda sungasho nario bo psikoloji yetu kwa ikatubu right inje nanganare te example AI inje muna ya chungula moza hili muna tuwalaye isho franga shesere ya dia dimina omomu wakamu umananusu muna lusha ye mili wisa nabarina hikayo akarier okona yako kama huwa nerwe vante ya matwika kundi e commerce ni vante wa mabi shuri ulaya eruwa mabi hotala tu eruwa mabi homba sari nwari esho franga shau na ukana liba abandu kasta kabalu anambu maka esho franga e vante ya nerwe vante ya beri ya bitwika na naberekera muri ujisha ngapi atuli ujisha 70,000 na sasa na tulikula 70,000 donc et de passer ya kaimwenye area ndata na vande ya mabi
1: ya bias
0: muna homba nalio abantu banamusunga sho franga sho muhoza iri na bandu banamutengerwaye donc umuhoza iri si reconditionneri yeta yeah nero ebyo si Verio kwe kwa merere. Na imona vya no hikeno na mavyo move. Ndi na mavyo move. Nisina tasha kwa merere. Kwa mavyo ya chungule hoza ire. Situ watagana. Dayer.
1: Tu wengiro mpresipere.
0: Aribe batakerera. Nerita shabi unamuta shabi. Kutia chendu chino. Tunganta shabi ratutia. Nerosaya yu kandita. Me wa mavyo luwayu utibu ukabye no. Eruna ulio kongwa.
1: Baka na kutengerere.
0: Yeah, baka luwa kutia.
1: Akunde bu. Hane mubi ya balu wa nene ya yomohoza hile kabi. Hike no dono probleme na bafiasi.
0: Vala.
1: Bafiasi kisa
0: mbuhi. Na haberi ya se telefone. Lino lufranga luka endoko telefone. Luka endoko telefone. Deruwe riba. Omundu shure menyao. Kwa nabu tika kama sube wabu. Sika hiki yetu. Lino kwa endoko telefone.
1: Kunde kundele nongo. Ngo kwa balu wa na wamebu tukindi itahio musika ni mufiasi. Ukamu batakera kumbimura na uhoza hile.
0: Isha muhika.
1: Kakalo hiyo katuru ni deka ni kakeche asho franga zirezete
0: mohoza hile mohoza hile nga ngura javandu sirtu omundua katsuka tukumbe watsuke hoza hile neruwa ikalayo uwa ikalayo walu ikarerayo shuwa ngabu haye truaza ute walibia na u nga wangaira ute
1: wamela ngra
0: kwe wamabi kukukai ikanamu vaneka kwe komutanga tu ukandita ulu franga me esatu anabere lundane no beyo erunga suba hano esho franga na mayekubara nti omuyi amabi nakatimba muwi milio ne twa mabiongezia sisi na sisi ataongezeka automatikema tukivya kwa batindi ulia de 3 4 4 4 ini semana ya wishi wata ulia hasa la huwa yengi wa ulia desa na magumwe na bere bya bereru wote mbo wato no ili social ya watatu wale desa yeyo na ruwa bindu bya ubya bya magala even de bindu bya shasebe ya bi uchi na utoko bedi
1: wala
0: na ruwa chikira ketu wa homba kundi tubo si tuwabere lunda na kuno
1: Kestu ya mwiso ba wangana suya kuyongo kwa wangana nilisu ya kuyomo ini minite. Eno kari ya kandu. Mwadaba kebe nduluwa linga mwere de vile. Mwadaba kende vya kakisio karebe tena ka politiki. Ambuwebe feke ba nini mwoko mwachi hoyo. Mwite mbosea ngeende kachindu hatia feke kwa.
0: Bo, wasinja, ayo nilibulio riwene.
1: Ndambia tuya maho malerizima.
0: Ndambia maho, lakini efeke. Nichi tongorecha bafanya biashara. Na nama kubura niti bafanya biashara baute fliance uko politiki. Bakaenda omomeme rae umuministri. Seke si angaba nike desizio na bubate tamenya kuyo. Omumeri de vile, sharti ya bakomersa. Kundi akasha ongoza bakomersa. Sharti bavye eba ngana minya oyuwa masha baongoza nga nende. Bapavi de vile shari dinye, baute bagana. Echo nichenduche re normal. Si eba ngabu ambubakibia manipile. Ni wafanya biashara ni ba ministre na bo bakaya ndo mondo mera nomu merde ville
1: voilà jerome ngitse twanga irembe no sahibi remote twanga singiro mwatsa onda kenda ke na ho radio se and tveta ba ho se and tveta everobe chinabene no mubutuku acho tukeshere bende beri kubulia tukesha kubulia ko bisa maliro bunyinga ni awa shinja dm ko sondola omontsera esha byuma irika kure chilumbiro ba uri kibatu panzo tukesha sungana chi ndechiro nambolere kunyobushi
2: Gokuba kana wembo chindi echo cha alava omukwanza ni Arsene Kabisa nyo aneko bukumoli tomashalana a chilumbiro eritulabira eshongulu shetu omuchiku yetu yeyo
1: Bino mukende kwa mabe ko buri oko sasa ba na chitswe na hochire oko lwali chika tulongo ko hamabela ba yenga nguma bakiri babiri timba timbo mukartia keboiken hanutlo mukomine ruenzero mumuye owebeni abantu bakine omobo ba akundwe kine mbacho moto mochikana yikurereno ichikatulongo ko hamabe bya omutunja bandonga nalangire kirabuka byo byari gologolo obule mundu ine yakuta Esther Chikuhi.
3: Twabi tunimu ya rondo kumia tibu muluandi olu motwa sungene na basa iba anji umuhitachi ye kasabinyole ebado ne beler panu baba sai abakasu bumumu imu mututu numuriolo kandipa tasha teweta numobu babu chinebo nji emibirimi umami umayabiri tuka nibia neherasi hine musomo moretonji lakini obubani bunji eno erikuwa manana aniseti kaini muma obani mater aboko sektere munza mbaye abikalanisi baliba tulera eriluiro kuitalerwa
4: kisha shambulio hapa kwetu Munzambai
3: ilinyuma cheritalerwa ewe tu Munzambai eno abandu bachina kwirobova ndia boshiba bretevita na bake bachireyo bakalangekerero mutunje lakini umuolo ibasuba umumiyeri mabuholo tukasaba kuba kulubereta batu watikaye baletwa buholo na bandu basube umumui Munzambai eno omasoko abandu bakalangekerera bake abakaulana bakaulaya omutunje lakini umuolo abushishi wangasu ngabo umumui umuolo habalo na wakika la okomerero na bandiba labala baba karundia enziu na hova uchelevu nene kalingikana ya haba sunduli vamaja na mahawe ni buholo wangarata
4: shansa serikali nafanya juchi ni kuleta amani wanaweza rudia
3: tuwengo ko abala siyawe ADF mubatali rekula bakundu ehitatai kama nika umuparuki ya iyo mubu iliregista vebe ni paida ingadi emunza mbaye ni kididiwe eno abandua bahola vama taanzwa mwiri kumine ndatu eri rinde ingadi omu umebo ikene haba satu emunza mbaye na batano kididiwe nukwa wakongereka aba nje babere hekwa elilwebeni ngahulawamo Esther wirawali ya ula
1: nondo matsu wakaka ni wako ya Centre de Santé e Kabasha irumumuyi owe Kabasha Kasebere mu groupe ma eye bulichi tuli mocha rwenzori e beni moya hikirwemo abantu batsendatsandia chilamero chino munganga mukulu olupitali luna kambale chikuranga Gilbert ine katulongo ko beno bya bya omulu o banganga mubalushirimo mukoni muma bamutwa loko chilamero chinga muete cha kundini abati kwatukweko uko mukoni obwe Ebola abantu mubashire balu bashatsandia tsandia olupitali luno baka usanga kwa mabwe habiri bya bendo benji bakatsandatsanda ngemeseke kalabaya amagetse naberenga byobo mabo mabyabire tulangika kambale ise somo Erasme manifesto civile inakaswera amateko nakabura bakulubaleta barundaye abakola echitsibu ochino na kubisa malire akawuluguru mochiro echa muriwa lwa bakongo mo ba keshiri andeke mwali ya mubatita chinda chabache belechesa ha umane chipya eche Portugal naho yangabya mo maluhandu mu butawale cho chingo demokratike yangabya reba M23 aba kongomo bendiro koshimba mokejislesi wakurilwe goma
5: nibu tukuba berla bakusho sahini eshichiro abanyagoma sibali bayatu abanyagoma bali mulukanda nabane musata emelenge ya bandu eshutukutuku ku mane mitoka ya barashi eshongo ngasho sikali tulukanda lomo bulichaso okovikalani akawuluru erihwa okogol engu mokoshombande shosi empereshe Portugal si mwato wa satramu aliwe akaletera kagala kavikalani ya Kongo akawuluru kabereka kayatsuka abandomu bahunerere omuyimwa susumene abandu banje empereshe bisasamira kumane bene mbavyabo emitima ikapukapuka balangira bisi bakawuluru abe Kongo bakayesoko murondiono mubahunerere kundu e Portugal yabere yala byanguma mubabere buliye bunene aliwe ngoma si balitwa mahauluba baka kanjubu mani chipya che Kongo aba njimba uri byambalupi chipya che Kongo neri ambalavyo akatambika butsemeka bereka hika momulu yoani wisa atoira yaka uluru komogol abere balingirirania omuyu shimwa suka sukene oluka ndalo butseme esho filimbi chamo wike ineria aka uluru kabereka yahwa okogolu ngumo kushombandi shusi esho ngoda chamo sulamu abandu echa tsemesa yakalinju rilangira kuka uluru mukasanga sanganiri abandu berwa maliye wabo nangoko bani mu butabali obwe AFC M23 chikumula chabandu banji mubalabala biri bana uti ko isembo ye Kongo bakatimba tibe majengo erla bomusha dobo sko ne shaikumungangi a no mu territory enyira gongo ibane mu mpolombolo we Kongo ibinyo byo bakimba bikakangana yo buma bwabo nangoko emyatsi kindi shuwana bakatererana ku mushunguda wosana ubutseme iko tumenye kindu cyuma umwololo eliyo amasata wakawururwa yo matukire erede tabakalani bengoma biberera wa mari ubakalabira nirikangana buma bwabo inyuma she chipye che Kongo no bunene bwo cyo cyabo nirikakuleswa ko ko kinimba icyo muto butembone beni
1: ecyo kindi shaloba uri kibatu bantu wasa saba na chitso ngende bine na ha umane nyuwa shinjarsen kabisu kasondola monsera eshebuma nirikakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson. Polere kunyabushi.
2: wasinja Chilumbiro, wasinja Kapisa, noko Kumoli, goko Truka Kwamana, hatia ukatulabiria shu publicité shiku uwe tro yeyo.
6: Do re mi la. Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos.
7: Et tiens,
6: c'est la saison 3.
7: Hasta la pista. It's
6: game time, yeah. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
8: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 vende 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua

0: lavetu awamu mabihika tukiga okolu ira awuri kinywa kena wetra mwanya wacho amome bera yetika kaniba wamu hera tukashima awo si ayo mabihika amakiyiro omuga wali mabakolo abakangiria bakolo bakolo amabihika anoni mukwarambia
1: isabandu
2: tere chisa chisare mubaswa
0: ngaba wetse akachigenderero ako bakaba batse tukaba tutse akigenderero andreke ndabane Nariyo ayo si hande ndabana na ndabane Nariyo akaba biri bakwe kwikinyo wa ndabane Nariyo kwanga nasonge ka binyanga berere ngenda na bende Frenge bionga renda Nariyo ulu mukangirira yabe gabama be watoko bame bire byoko bisare kundere no ulu mukangirira yoko bisasani akaho lamama ambwere yirako akabyo ambo tukire no tukisaya ako ekintu kikaketse ari oni wambo oko chai awakobe kana beki une ayo uri eyo neri eri la miliyo mundu ya yane mezo tukana hola yomo linye a distance ne wira tsotsa tsotsa okay ra kobe ka vere hare no mwe ndi mi ululu abe kala ba mo mi ululu neri bika lubye kwika kwa yo lubelu ndabane kwa shinja
2: tete no musha ko
1: ekinyo ndabane ka komo buyira bwetu kiwitemo mo mwanya munji kundu kikacha chai usoma mahoreka mo matu na bandu aba nabre byanga bakulu kucha bashakulu no bakashishira ako ni kanyama chikwe ndabane neri ko kinemu bwe ndabaneka ikinywa ndabaneka ni kinywe chwen neri aba abe nabo bakaba holekerera bakalu baholekerera kundu bakabya ni gute yakundu konde endabaneka tomate bwatu tukandikanyirira acho aba kaola muvuka bilere tukandikwa
0: amenya
1: akamenya tukandikuti endabaneka chikabya nga kirimu ni kirimu
2: kutichitalangiro
1: ejitashibwe
0: ejitatulu wako
1: ejitatulu wako ejitalu mwako
0: ejitalangereka
1: Neru nichirimu. Neru chirimu echi. Kaya chikana shayaba anekibu. Chikana kumakuma uwa. Neru chaso sekanibu wanga.
0: Chavya.
1: Chavya.
2: Kwanza nichinyo.
1: Nichinyo.
0: Chavya chinyo.
1: Nichinyo.
0: Mucha.
1: Ngoko chiso sekano. Oho bandu vale. Mukabi munashi. Eshon enda baneka ya honga ye ya. Omobu jira wetu. Enda baneka. Ni mundu neryo sebaba nduboshi kundira kuti abandu bakambo baboshi haumere kuti abandu bamala neri mukabaneka abo bolome nabubukali neri go mubuyira enda baneka yo bolome
2: sangwa neka neka tsoro
1: es sebe sonatra utere puma obokoyo kuti nirifama
0: kondo bakabe kenda abantu
1: bakabaneka borirega chochegona ekibikire ndabane
0: o tia amega washinje
1: nerukabika ukaho lokrokoche ho omubuyira neri endabaneka yika holokra mukoyo ikalwa mukoyo nerika okoche ho
2: ambashya maevaneka
1: amevaneka
0: nerubaseka
1: nerubaseka neri nabatekerere endabaneka iyo akunjayo Ine nyo dirinyo nyesha. Ine munyo nyo mungesha. Ine mungesha. Ine mungesha. Ebre munga bia nebi. Nirenda baneke yo. Ika ya tukeri kule mibiri. Bwana wandu. Iba shishira. Iba watano tuke himbe chaganda. Echo koyo abisha zira ningekanyo kwa dichenge himbo. Enda baneke ka. Ika sa amalenge kanyo nyanyo. Ende tuke himbo nobohe maotu kandia tuka ramire hanji katonda. Ende tuka kumakumechi handa chika omo chaganda. Tuka yebohe matuka ya. Tukaya hema tukaya herera enda banikaga

0: Echungulu ino sitare tawa, ne chiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
1: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Mwase umaka moyo tulebute mbui kampari kanuka katambike rikumiesi kalaba omoti huu.
3: Indabia shongolo, sikala bibawa
4: na dani mweusi.
2: Etu kandiko lana die mersika eni hao umana Rodrigo Luvalendo konsera eshe vyuma nao nivobu rango koko ngendoe limpere sektere chikatulike na makiki mparukia ei Matias Mulumba ei na mangina mweka pakera ama chingwa cheha maka umuchiru chine chino omulu yanari uma ma kuminda tuna baveri mbaka hewawa sakramende cheha maka oole tumeonu na tasikofu mkindi muomosho nkulu hino na unasikofu alwe inane chondo o ama na veri makumi avere na irenda mbake vaucha maka kuparukia ina chondo na vikalani vanchi iba chini umumishitu aba vere kwa na wale ba defe mungabro ina ituri aba na abo mubia sui bafakoa aba nyukula umuya la ebi nziu umuturu chipili chanale bakubo nkukunene emiasi ya verende no chitia chitia bakubo nkukunene abandu wana mtasekerayo na baka hekabandu na wana mtaseka mkendu wako umosho nkulu hino na abandu wa veriba utu siyane na bandiba mahutala vino vyo vya sera umuturu cha muriolo umulu abandu wa siyire shombondu mba hikiro ya sabi birumba umulongo wali haku hine ngoma umuturu tuwane na rutsuru abandu waweba ne mwilevya amesa awe leopari ni Portugal ba masira abandu wa shombondo wa kawa tulangu masasi mukendo mosho nkulu hino echechi kumumu na mtendeke.

0: Eshongulu hino sikare tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzuri mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mbiriri hau manereha emibweko yoshi omundu amabyo mubwaga.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahempe enimero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
1: Hau mane kopek luanzo akalala omobuuma.
2: Ni sahi satu omumuhi obutre mpoko chinibesho moto obutre mbune beni kanoka katambike riko miasi kalaba omochi huu.
3: Indabia shongolo ye, sikala bibawa
4: madani mweusi.
2: Mama bisi omaka mweyuba hulikiri batumanzo chinibesho moto obutre mbune beni endangiro shongolo ikatulonko okungelue limbere sekteri chikatulike na makiki mparukia yomu wiri Matias Mulumbaye na mangina mwe kaukaya na machinga wachiha makao mchiru chine chino ini yanari uma makuminda tunababere wale heba wa chiha makao mchiru cha muna wiri chondo ni manaveri makumiabere na renda sikofu yulwe chondo mchiru cha muna wiri avilua evorosi mkendi wa omosho nkolo hino naho nabandu banje ibakine omomishitu ibabiriburirani bona bale ba def omungabiro ina ituri abana abanyukula omuyala ibabale ba def mu kiro kipiri ibakindi kanyumushonkulu hino komananko mubalorire okokabi omomishitu bakabwonko na bale nabo banamutesaka kutsebutsebu naho nabandu babirimba tusiene mu kiro cyamuriolo nabandu bamahutala eri nyuma shabandu bahikire shombundu eri hika mochisenge chuma ebiruma omu vya swanga vini vi okonzera yeri egomo mteritori na rutsuru abandu baba nemuli vya amesa omu katikatiki RDC ni Portugal mochiro echa muriolo bama sisira abandu wa shombundu omu wa hikamu nereba tulango masasi chita chitia yoche chiku himomu na mutendeke. Tukata suka okubia kanisa munga wacho katanga nko esektere chikaturike na makiki mparukia yumu wire Matias Mulumbaye na mangina mwe kapo kera okungendue limbere ama chingo wachiha mako mchiru chine chino ama chingo shimwa kima wawa na Monsenyer Kahendo Sondria Lora mvikari chandra luisi zibu timuni beni ure tumaonuna trasikofu ina aluna natimbira kuna bandewa karaba tanu omumiria uku embere shabada patalo yanari uma makuminda tuna babere sasu sande abakristu abalwe makiki mparuki na mangina Monsenyer Kahendo Sondria Lora maka basaba batu lona isinyosi nyamuhanga na baminya nko bangana bya bandu abakakangana ya amatriko wene ukomana nko mabehwa akalo kumutumwire Monsenyer Kahendo Sondria Lora ibere bwe makiki embere shabara patichipa imara bya beno.
5: Le message clé qu'il prenne conscience qu'il devienne chrétien.
6: Amula mukulo nangana baha ni babura nko bya bandu ba Kristu kambe bafura na isinyo nyamuhanga na babandu aba natungane ndekendeke. Sio bandu bakaitwa chita chitia mu bingo ko wo Kristu kusana chi hamaka chika umundu akandekala. Kunene abakristu bantu bamabene saba ni aburita sikufu ngangana bahe parukia ohomakike hano ngia mubura nashaka sakakaso ndo liba wano mwiti mungu wirire tukalendera mwiti mungu wire nga kisha wuatichi
2: na utuwa msa mkua wa krisu mba kasa makusibusibu waka uwa mkuku nene wa matimisibwa ama chingu wachi hama kako lekera okusektere iku wabu tuwa msa mkuku nene mbaka wachi ngampe omukulu wedu sizibu timune beni inaba hiparuke huko manane vyo Monsenyer Kahendo Sondria Lora aluna mwibuwa omosho mkulu hino ne chondo omulisho odu sizibu timu ni beni Monsenyer sikuli paluku Melkisedeki imwaka echeha maka okuparukia ye imakile konsepsio na chondo omutiritori na beni abakristu manabe irimo 22 deserveset abara ukakala kumutwa mubwirire Monsenyer sikuli paluku Melkisedeki erinyuma sheribu we Burusi ne chabinyonge ne musaya imwaka hikobya songo nibi na chondo ama saba abamu patalo nkuku nene ba yitwe ndekendeke na ba korere hauma okubya baturana ikinyo cya muhanga okomana ni bale bwa ombya swanga bini bi okomana ni myatsi etura kuma kombya swanga bini bi naho okwamana ne binemula bikumu mwi obutempo ebisenge bya kasereka zori ibane umubunwa nini TID na kopeko defi emezo hauzuwe mwekaha ama moto eri 10 abalima aba kakolera omuhirasi primary mirembe emusimba epumziko nestiti parapanda omuchiro echeine chino imu bakase musibo muwali mumuma wala songo moto okulabara ubuna ni buno obomezo hauju haoma ni TID na kupeko defi mwaka bumubinywa bino
7: moto hauju nga busonga nga byayebo kesho franga shokome oko TID nero be TID bamanyi bo kesho franga esho franga bamanyi kuma kumezo hauju nero na be hauju bamamba ubuntu
8: motorone mwendo kwa bitsi
7: akeni wa ticha kutsebo kumahitaji wai no mocha handa chai avali mubase base bashinda mamoto kunde emezo ya ujue yeno ya vre tuwabuka
2: na utu mse mkori na ele bisangevi ya kasereka nzori hivye kuhimba kadawa imu waka misaji kunene pavadina rengera ele ya bandubu usiwa mamoto kuya obarabu kwe okobandu butira bali mabasa na hona bandu bandu bosi abangana hika muno ni bo TID na kopeko defi bisangi bakasarika nzuri bikabwo nkoko ne bikabwo ni mwati cha bandu bosi erusungu moto we haujue vye kuhimba kadawa iyono
9: manake si operesyo ya kwanza bali mu banne ni baba bisunga ma moto haujue eri kwa mana na no burafiki wetu itwe mezo haujue na TID microfinance na bandu be ko defi nero eri kwa manobusiano obo tunaute mabandu abo abandu bosi wangana sunga moto ha ushu kondisio wangana bya tuna konde omabe na konde ku TID omabe na konde ku ko defi aho wangana sunga moto ha ushu luba luba
2: o motiri tore na lubero eyo twamaya omugrupuma eyi na manzia abandu babyasa bakanywa ehetse no omugrupuma eyi mwenye mushifire baswa omutiri tore na lubero ai bakubwa nkukunene abandu ibani muhiria ebiri mwabikwa bumarema eyi neria ukomana nku abibi babirikanyiro byasanga nibi omuri chetu James Lusenge imoka kamera buri omasinga onono
10: abahungura bano bakabana katambi keringira malemao bakalani nere ungure bishibiremo esho nyamasho butunge omobiro ebetulimo nibusana abando banje abo mobiharo byo mwenye ne manzia baba berite bita bakasa omuchuko wa ADF omomulu baba kitabando okobiro bya byalabire busana necho yebulizu makelele yuki manira echanda cha bakalani omobiharo byitendi akarebe komulagi gokwa bosha bakao la kakao banga bya basheria
11: awa kaula omubenze akakauka ni mulo mama yaka sanako atelo nihe mwa shepere na ulako esa ye yuka leka yuka favorizia vivi oru mibi akabula haka ndisanza omumeya meme ni wanga anabunga akabula anga kesanza wata kundisha uti chiti bo abanduba na yyo siba leba suba utelema vanene kandena wabakali mba ya pasikia abanduba na mwore ngabu watubo wasubo de waho mwandu kusangwa oyolu milo